0: gogogira ntaki nemigi ntewagi
1: si ndio nege njello sere amu ne janetu
0: nigi nte omono
2: Nebuo metaa psychofans. Nitoki elepu chini wini ya kuguns. Ule begiru ni wiyu guns. Nitoki ya bunuwa kwenyo. Nitoki ya bunuwa kwa lwana kuji rebels. Ule ta rebels na lwana kwa grara rinyo.
3: I'm telling you.
2: Yeah.
3: Yeah. Kendo watenu. Tankara kena. Erejoki keti indicators moj. Eleleke bukola rabalti yetu ilo shole Kenya.
2: Yes.
3: Tankara ki.
2: Kito dolo mla.
3: Mbana ate siyana. Kendo watenu. Tankara kena.
2: Nka Kenya maa INFM.
4: Hello.
2: Oh.
4: Anda gana.
2: Iko.
4: Ena kada gala la ene digusun. Ni
3: lokdaga.
2: Ena ibangi.
4: Era kadi aja na kada yangolo na kada ruya welcome.
3: Nyo deli
2: jo. Aya, ere jo me ruya oldom enkaya ere jangkai na ngora mu oldom me kaon. Ai ururu rengaji.
4: Aba do lo shini gralo na ko bijiru murro ko do buru.
2: Eh.
4: Yoro ma imi ne uya mgavaro aje ne jo me.
2: Kanyo de jogi ni mwesi mora gabe dolo rige ni bashi ne ni belega nyongo itui.
4: Ah, amano ya somo.
2: Ay, me. Hangai na reja
4: homo na hata ebe jipa. Kukuta mbaga ni nangara inu.
2: He?
4: Awu. Isaac, amano na subani.
2: Pi migia reja bali.
4: Eh.
2: Nolo yoko serian kabisa.
4: Eh, wae.
2: Kengiraga imente indiadu nkite sheni.
4: Eh.
2: Keja anta segira.
4: Agarra dani za dumene
2: ndio
4: ngijada sabu
2: ndio
4: ore za de za maga makiro biole
2: eh
4: awore da ngulya sa nageye amba manile wajju
2: eh
4: ya usita ya na segara
2: yes
4: ni wodiya na jugana mujodi ga ba gelo zanga na sia ne de ne gaide ba dilo digison ela shani
2: eh
4: amu Amano hadithi neji yanda New 27 Magila wala rabara aendeleada naga dozo nijuabao
2: Ezo nijuabao 2027
4: Ezo nijuabao mdoli ya do Fita anaendelea tu Na serikali na ade mwa
2: Yes
4: Amakanyo dibeme yolo na serikali ama de kularunga na koji gunus Makanyo dibeme yolo na serikali na ito rengishu Serikali di mwa kwe gunus
2: Yes.
4: Kwele diya pagia vavava si ase adyangishu. Mijo diya nage diya amani. Akuna. Kwele nga nabato nga sabi diya adyangishu na balko nga nago irashi ngoru lorikan.
2: Yes.
4: E jokwele kaya langka jangele. Koloru borro wangele. Le ukwere koloru nga nago iro kudu ako. Eo likino ninja kolo. Gina kito kininja itagi nara ninja menungu.
2: Yes.
4: Leo kumbesi ure nyata kato nga saka dolta lilia na siyasa na ameleje wei sitai
2: yes
4: na seba nade isa digiso nkashu aljani amwana na serikali na dingishu na giyu na ure lorikan bo gino otu mina leyudiwe nemejo na ato isheri ya anija
2: yes
4: Ugwene ratupe dolda nangara, ure dona inanu jengu ataiti, nito se inyo roza irashia na sirgali. Ay, mawanda, nene jene anya ngusi, ure da gebe eri kisholko nga nazorok, mito kita da diyo siri anyanko. Neishi roo ngorere.
2: Asho, lengo loigiri.
4: Ugwanga idoma roma na muna nasepa.
2: Iye.
4: Adegi nyako ngatamdana awe, nijidi amu. Izejo radindai tenegwe yo nero biatarwe yo reyo tenegwe yankara naro katarwe yo reyo yo na adela yo
2: kabisa
4: tenegwe nabana jimi ite anga yendere
2: nizi
4: na kumaka adeli yo mpukina valene ae mamu ekintore na asir gali
2: me ekintore
4: na kumaka guagudo moto nina ngire adalazo kanyona asayamu Naba madu ngutuja ke yoku magira ene ngorokornazi angare Aino se ngutuja senamu Naba madu yoku nikintore nikidulda doka inyona baase
3: Shole mwole girela mafuta
4: Aya kakita kutunga nake mtunga kaa peata kitata Madi ya mwa warule ndi ya masi ya mo Manade neye wakilo diki songkashu nilo kibari karunye Ndiya kentu ngayi wifu
3: Yes, no more. You know, you don't get your game as on your real time.
5: Ya, umepata kesho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
6: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
3: Yeye kasema KG K24 Plus na nye entertainment KG.

0: E ga se bagatu ke reisho ya mpesa isi dano leng tena Kenya mpesa i na lusun kalusuni na ara ke nye kile sa ne ginjo yon kalusuni na rele. Ne gudi ero sa i pokiro mwan ne ginjo ete mpesa i karibu kalusuni tiki sa mwan. Toal tunga nak to 40 to 40. Ngura nengi gula na ji in a soko faster. Njere, tesimuno ero nye star 602 hash. Tege lo sandugo bo. Tiatu ile lege njoge. Tepaka pina mpesa tala ime shomo. Elekzo mbrubi ya nisida nulenta na Kenya. Nure peka dola jungura mara mingi tetema. Amuna kati sumu siyempisa isida. Wore nye peka mduwa ka tema kati nkumoku. Nikido siyo zengite shi negele lakin juu yinke gare. Pea ndelea gura nengi gura na naji ene soko. Frasta.
1: Osinkolio Lesa. Teatro Mayen FM.

0: enkolong eduo tata na agripa yugurani ntimu na juu ene England we ntimu na ji ene Argentina ure tenkolong yungu lende pang ntimu na ji ene France esho maita aosho we ntimu na ji ene Spain nebo ishinda Spain kwa lakai 2-0 egre endelea World Cup neji dunia ikiwa grao tuko grao na K24 live starts njere egincho K24 kuna bapo ken tewepo kene bana initi kigranga mara tulo muru watu 40 to 40 njyo yoko na tuti li muru wenu kanyona lo itodoko ya temuru wa poke nabani ndia nkakenya na ulongi durata ushoki yoko na simu safari kumo etel lo kilikwela sms ndio rinyangara na juu mayentera waki are nabu are 21222 ule Facebook fanpage mayen FM 100.7 njyo yoko ora tuti li muru wa
1: ora tuti
2: li muru wa angasa mbabulai omenya sambayu ya mbegi debe ulang dana na le beula ni de sida ni janga ya nasi ege nwa gwa yiro gwa abasi babula ya la yo aye na bagira na le beula esa bura na gara na sugari ya na be beula ma rengi ja rengi ngasia ka ge nyanga ina doi ege du ole ngane ka ge tro bi na da do rada ikra ge yo ga ge da bagira na go be beula sida ya na le beula e mo ga ge ngara sugul na de no lo nge de no lo nge juma tano na sida ya na le beula me ni mo do gulle nanya sambaja nanya gira raldo mia bonu nanya sanga yara raldo mia nge ngasia ari jodi yo gira mwore nako bebe ula wale mnemo kuno ina adi mbuku nji niki jogi na adi anga mbunyo teta yo nane somia amuge di na adi mbati so kuta na adi ntima amuge sose nji ya rada ina maniki nija ge duo kanyo ando ye na korgi u kage endo mwono kudwa le dori yani kajo gina inere eso gende no na asinge ndi sinya amuge di na adi mbati so resi ayo angara tida yena lebe ula nene mwabule niki ya radua yo usogo nini kia ratu oso koni lan dalo do iyo osa jilo ni kage negodeshi oloto wana le beula kire siro na iyo oso koni le juma amunya na lawa kira omote beula kage kakira ni mwati kishara nako be beula amwa raba wedu ala wale siye na da na shukuni na da la brala lang ya una nani kishore una nako be beula ara ara kaya bangi zala ribisho kage mai shwe do iye ngi jate nana nana lolo rika lolo nge joko mwana kia da ribisho uruka ji maare na nwa nyere beula panyo duwe sina mwa lona rasai na adinda ara munjadi sidara sai sida yana lebe ula babula yana fiye roso golor bisil aje wora ge ule juma enyawa la be ya koyo enyaga ra singa langa ulo bondo anga sin enyaga ra gliyo mo yo ka ge kana digia ore ra randare ore ngel sabu ne mi dinge na ugo na na se kya gudo mono nye age sia na do ye maisha ndo na dai ge yo na nga na na na dingi sabu yin ore ngi se siti engire ngi sitini ye dora ror baine ore dollo nya sangai ko lasa lor songa mugi ala selo songo la nje di higira na maronga nje enya gra ga sinche do ya bolu amugi me shiro ge di gida mo mie ina nya ga sha ko sala simi aga nya ga yo sogo nya soyo ora na ndo na nya so lor bisin na wa dunga nyo jila ra matta mbabula yen lo radi juma e ya ra dua na bene sera maya mbora na ga gishu ora na lo sogo ni mi e do bu do dua bu di lala ere de ra du agile de guma amu na ra ri bae ka ra di ngo de ya ra bae awre be du ko jamba ne bo nulo mi anya de ga ni le de guma le ba ngara ngara na mi ara no e ge nya na na ga mu ka nyori nda na na ku lang ni mi sala si ka ina na je ndo mo no na me bo mara ri agu na le be ne ge bo su di mo ni no se do ya ge yo ngi ti ge ni o le ge uli no ro lo shoro ni bi de ya na ngo so ino amu ndo ti amano le ama mara ga ni lebe nguruma na na ko le mo re go njara ngi shugule ni na sala sini babula nga si ya uyi ka nyora do yera si eni na go bo bi si o sinna o ya na ra nga nga su ya na na ra si la si ne mi si tin o ya nga si ya re yo ne mi ri zati ba ga la sina ra di lo ta ga ina ina jo ndo mono ba o na je ndo mono ne mi na dia na ji ama na ra na je ngo ma a o go la nga mu le ba de sinya nguruma wale ya bara dole wala na dogi na jisala ra mo gira nya ndogi na jigimbo ara bola wa sinya lonya sankai haya ndo ndi wala shumba mwe na rishye ginde ba sida ya na de beula wale ra ya maya samara sauni na ngor ya ni nya sa ni be ro luba na sire na je nja rengo digen de be ga de beula na chole
0: Rebecca te beula ndugu yangu metal old one ni kwela ngoshwe
3: yes
0: na ina beri yuma gomata
3: mm.
0: Urebeka laki na atemiri bei na ishiya kino na miri maka nyudu bode suma maka ni mbagin bei kakwere kulo nto mono kwa orma asai
3: maa kele lek maa kuro shina
1: Nchoshi ni mendo unaji selling point. Mwerebe yara selling point ni yon control na usukuni. Control the market.
0: Uwoto wanatata maa.
1: Meche yore kule na esiana naji. Na inoshipi to brenda na society, na association, na business group. Nchoshi na isholo na ambei yu ndukiti na idetermine. Ni ambei fair na ule sinyata rungani nyangu. Ke yola ajo enimbei na rangara kia na wena.
0: Yes.
1: Mena se na inyo ragi jina la misu nono 20 nembe na ngaita 30 nembe na ngaita 40 niwe tetia nyamali.
0: Nore peji mati yake maya manebo kama iguanata iti yake na dungulire siyadi.
1: Oh yes.
0: Kai sadi kuni?
1: Kaide omuni.
0: Kaji kuni?
1: Kaji omuni ya muu. Ure mbaka petu pe ni unui. Mbaka petu ni. Kwanza tenebo. Neto bide mguru putanae na umuriwa. Neto ni ntasaribu wakina nwambere kuleati na taun. Ni nguno.
0: Ndio brand ya cooperative society.
1: Cooperative ni ati group ni ranyo.
0: Yes.
1: Yaani ni uno ni jene dungo yembe. Yembe fair ta kila mtu.
0: Yes.
1: Pero mwenye rao gharama na unyige soko na dua la wili wili na ngara ya wapo nisho hiyo.
0: Kila mtu shoko le kwanza. Yes. Mtu kwenye mmoko. Aibu ni na ke John P.
1: Rebecca Tebe.
0: Ikiwa na rwani mkohoro.
1: Mkohoro.
0: Idriba ya gampire ati. Na domo nya shoto. Na jore na parato ya mo waneka. Jore 100,000.
1: Yes.
0: Ni rwani la yu. More than 300,000. Anyway, Rebecca Tebeula.
1: Tuburu wa lungwa ratutile buri wapo ngezi sana Rebecca Tebeula. Kashorita Rebecca Tebeula maxi na ara 72%.
0: 72%.
1: Kabisa.
0: Asholing, dugu ya mkwango na hii laikipia?
1: Laikipia.
0: Kaluti na usakalo mwono rejugi. Ura amuketi mkethari ni wanana jini nurses. Clinical officers.
1: Yes.
0: Keti strike for the last 28 days.
1: 20?
0: 8.
1: Wewewe.
0: Olapa mzima.
1: Ehe.
0: Neji?
1: Ehe.
0: Na wanyengera yola sore?
1: Yuko waka.
0: Kiko inu?
1: Yuko.
0: Nijima kuiti sibidhali. Na baya mwaronya saa huni. Uragadhari yue wadol. Na uwe suungwan. Ejingira saa miti.
1: Suungwan ejingira saa miti.
0: Ure thankara ki usumu. Lola sore. Yola jine lai nagari. Laikipia.
3: Kwenye Star Times, bei chini burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella and Come Back to Me on Novella E+. TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood Movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life.

0: NMA Music.
1: Egeji King Marius tilo singolo sidoza ba yuko na sa yanka kenya tia tu yanka kenya maya ni kigra juu kwenye pokuwa nata siri na lutoka na karo kuli tia kwenye mara siri na pole sana
2: yanka kenya maya ni FM.
3: Uya.
2: We.
3: Saira weni.
2: We.
3: So angu ya la.
2: Ibo lenga ibo lenga uya.
3: Kwa eroi.
2: Kanya saina.
1: Kanya. Yaro mara
2: kanya nini ni chamasi.
3: I'm going to go to the house. Angamo le deli. Amashadi na do vogin.
2: Yes.
3: Sadwa la yelo ngi de vogin. Anu ma sai vogin na do la ni ni lo.
2: Ah surely.
1: E juga po kin mera siriana.
2: Tia tronka kenya mayan.
1: Mhm.
2: En ka kenya mayan FM.
3: Salamu.
2: Oi.
3: Duma.
2: I bowling.
3: Ndia mati.
1: Oi.
3: Duma.
1: I bowling.
3: Nanda mamoni maya je mulia na sabala.
2: Karibu ni kija na sabala.
3: Dene sabala ni yale na mani.
2: Mhm.
3: Ni raja kida ni njanga ya na hii.
2: Ashe.
3: Sawa la dama ya ulo na masi ya na.
2: Mhm.
3: Kwa jeli la ibura ni uja jira bulu ndare.
2: Mhm.
3: Nga mwala mare ya bogin.
2: Mhm.
3: Ma maha ni jiyo ama manji silu.
2: Mhm.
3: Nga mwala ndi naro yi jorgi ya lejiyo ni ulo ya mara kida ni.
2: Mhm.
3: Kwa jala iba boni wai.
2: Mhm.
3: Anggela ini jadi subur.
2: Yes.
3: Aja tu boleh jadi arah serian lah. Anda ini dia
2: hilir. Surely.
1: Hmm. Juga boleh kena arah serian. Siapa tu yang kakinya main?
2: Yang kakinya main. Wei.
4: Suboleng.
2: Iboleng.
4: Yang kemasi.
1: Wei.
4: Nama lagani.
1: Puasana.
4: Yang dia masih jaman nyerah orang di kuya.
2: Yes.
4: Mseenya sidiki kusotende.
2: Mhm.
4: Alungana boke lo maru.
2: Yes.
4: Alungana jongi jono soye tinkazu.
2: Mhm.
4: Alungana jo Simon alaga shangala ngazu.
2: Ndio.
4: Baba ole solonga.
2: Mhm.
4: Alaga sairo.
2: Mhm.
4: Ole merizo di anda stage angatu najo kipo kinanga kenya na mayana.
2: Surely.
4: Asole.
1: Aya. Ijo kipo kena enter seriana. Inkigura naji ene World Cup. Ure ntimi na gurantara na England wa Argentina. Ure ngulonga mwile ni gurana ntimi na jo ene France. Ntimi na jene Spain. Nemeshere France. Ure thata. Kia lo mbichi na mbivu. Yutu mkona pa wakinti yadwa K24 Live Stats.
5: Ure easa nikimba yine.
6: Ure po kin ojoma. Ure ana ushinde nini njinda ira hapo.
5: Ege mtambayi. Mayan FM.
1: Ekeji Media Max Waves shabaki no katoko lingibini ni wogine kite shine Mayan tini yate na app na jini Media Max Waves shomo Google Play Store aga App Store download Media Max Waves na kwari tiye wipo wakinda bani niti ulo shule Kenya rakite idia lor polosien na shabaki no katoko lpi nkipindi nipo wakini ngitesheni MI NFM shomo Google Play Store aga App Store download Media Max Waves na kia kute na ngurupil enka Kenya waramati lelero arakin kaulele na njiri wangolonga Jumamosi o Jumapili na njiri si lomon ito mkoroki o lomon dorebo o lomon pokin tiyatu wa Media Max Waves shomo Google Play Store aga App Store download Media Max Waves
5: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: tene boyalong or tulo sugulisi de bayo na sa yenka kenya tiatu yenka kenya mayen and mtara na toke 24 tene bo kameme tiatu wa pang tv tiwipo kenabana NET. Kigiraji beka ntomo na ultimu lora mati metuwa kutende mwore da wana sai enta de kenya ibuwe dhere duinti ya masyo dhere mbrale nga vele mna kwati Emmanuel Ole Kisemi
1: tenebo na nopi kei leli yona show saita kweni
0: yes kigiraji wa kienyo arata we siriani we supati show ola ituri yani noto mumara sara to tena na po kini dienge posha peki duwe janga yonko longi ala hamisi saa 12 metosho sugoni kama kawa kigiraji wa kentepo ken
1: enta siriana

0: eh ba yara yemu di yena ne garage no eh keji pastor na omile kidalo smolo si dayo leng ojo yesu iraye emu di na yoda ne gaja
1: ay
0: garage no yes emu di yela jo na age eh fiya ko yara na emu di bas ina resu ko da ba nyoro leng apa na gar da bo mi apa ta ko da
1: yes
0: pa mo la ba ja be mena eh wimbi na do da bo ja be practice ajo na asana no
1: yes
0: I don't know.
1: Mahiru
0: sentele. Na yule dramatist.
1: Bye.
0: Maana. Haya. Rasubar.
1: Rasubar.
0: Mayana. Yes.
1: Yes, ngendele side.
0: Yeah. Awsana no mayana ole. Njaka jana she.
1: Yes.
0: Ngai seriani, kiboran ka jana sida yule na mayana. Na la just sin na rabi antara.
1: Yes.
0: Roshon kolon.
1: Kabisa.
0: By the grid de rabi. Eh no nebul la diyan woné na joginya na jogi te dara boleng e to shon kolo wolem kong sa yi te pete peta te pete peta kong
1: ay te pete
0: na jogi bara paldi ne be mi shorta gi yo
1: yes amo orenti yo mi kure yi ne regena gi yo
0: amo ni bal ro blot yango na mi kure gi sa indi ke gaja
1: arugel
0: ri ri ne regalo tu ni jona yola ni mon karebu sana
1: karebu
0: yo le ngatu o ramati le no ngi dura da mon da juma tano
1: kabisa
0: da ni na ratu mon on ni kiti kati kati wala ba
1: yes
0: no shejur ma so ra ba lo ma sai ngoro na jena na ga jawam pachet
1: pachet
0: ta da pa chan kolo ngola wala ba na sha ra kiti
1: yes
0: da ni mon mi wala ba de optiona dem sha du sha ba ta de 10 na tano ko mo la ba
1: kweli
0: Yado si yado yado shepra andar mi somo no no shio e irfi wela ta ra mo da lepi
1: ter
0: ta
1: do
0: ami libe na ndolo mi mera
1: nen
0: ke ngasi
1: yes
0: kay do shere na fsay na am lo ne ngendo gi ni kay da era do bi ma
1: yelo
0: ma ne na gi
1: dele
0: ba
1: mi do li nyedo
0: Anyway, kinjaka jana shi.
1: Yes.
0: Karibu la ndugu namaje matenebo mpaka saa ngapi?
1: Mpaka saa 8.
0: Mpaka saa 8.
1: Kaje
0: ngarna hiyo lashe.
1: Aje ni Ruth Marona.
0: Yes.
1: Ndio mirishi.
0: Nikija mati namba ka saa ngapi?
1: Mpaka saa 8.
0: Pai saa 5.
1: Yes. Hiki
0: ara dola mwili kiara.
1: Kabisa.
0: Rudisha drugs akayo. Barmoti.
1: Kabisa.
0: Yes. Ndio drama ya magari yeye shaje yeye ndio era matare. Tuna jine technology. Aje na sana play zero.
1: Yes.
0: Ngombe kutumia nyo.
1: Technology.
0: Yes. Mtandao. Sasa.
1: Yes.
0: Biye ni do yutu miya ay njalagi ay be ben ngi no seño ngi no si denguruma
1: kabisa
0: na ko ni gara sa tano e do na si angade do yoge ngeno exasa ni ngaja do ni gara
1: ajo
0: nas nanu mari amate nebo baga na sa tano o ni ngoni mela mari
2: Edagadumo UTV channel ino ni not a K24 TV e mo oregie lepang iriskan.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Etumole guranak, onke guranak, tinebor mashabik tuanke wanchani. Edrapo okyo siligi o akunyele sulak.
5: Off the bench and bang! Just another monster moment in a monster game.
4: Ebulo sotua ilapake kulur koryo nepale paler kiyo.
6: Remagi. Sato na mi mashabiki na si wachezaji.
4: Kikurengo wancha zonka muka. Kikitenda banana konga tenki jabe. Enki guran nati atwalta ujalan.
7: Maya.
4: Enki guran ne maya ne FM, Ibuja la Frank, Solitaire Kotata. Ukulumi Jumamosi, itarusai setemba ma, omedofu sato monobo entiba. Mayayan FM, Mayayan FM.
7: Mayan FM, na wong pointi na vishana, eni nikito yuk naro kauti, tenurumado.
4: Mayan, Mayayan FM.
8: Mayan FM, na wong pointi le, esumizo yuk kajado kauti.

0: Ni baya kabisa ikijido hii kama hata Masai gara na selenge na jisintei.
1: Yes.
0: Tarinyaga kabisa. Huyo nani ajerejo na jisintei wale aganya
1: kama mimi.
0: Kabisa. Rabola rawa mpaka nebo lenyo.
1: Hello.
0: Bolo ndo. Kuna nyajo etarabage. Ajo na asina. Etarabage gara.
1: Erundu
0: rumola etarabage. Ni roga ikereja na bolo.
1: Ana izi agranyo.
0: Oye ndarabengera ilo nyarangai ndarabenderep kabisa najeri mbara kuna sai manya ngana ngajaga nyo ishi mara na Kenya tembudo ni kijina jishwa na boto mono ngwan tembudo yeshwa na bo to mon o ngwan ne jogore nkitwa kinyi
1: yes
0: no
1: nkitwa kinyi
0: yes ngonanda mira na lebe jamu na be jongitwa kinyi emelewa na gira jo kinija
1: yes
0: ongera nyi Nebo nkera nyi.
1: Yes.
0: Ongishu nyi. Na kero ni. Teri na kwa bana shoo. Ndai Musa. Teri doge gule Jordan. Kakore. Kakore elitunga nak. Po kwa gol. Teri wa ntai. Oo. Nepu yala napate. Teri kwa yala lashara li nyi. Niretu ninche. Niretu ninche. Mwen nungu siyala bila kiwa lengi. Part A. Mge elo sarata part A1. Yata A ni yata B.
1: Yes.
0: Yata B. Nejo wale nkituwa kinyi. Ene gara nka yoro yara yolo bayeni
1: te
0: do rara na kanya ne do ren kitu akang ndo mono kang
1: yes
0: te ne bon kera ang
1: kabisa
0: ongi shwan gara do ile shudoro ne ko rubya ka wuti kisa ingine
1: yes
0: mo wo sha do kang sana sana ne no shibe je pay lor ma sam ge yolo bagi ne do rara nka ra ini
1: ongi shu
0: eh to do yani ka do do ka do ren kana ne ngai enor bayen
1: yes
0: ne nasne ba arabu bilia ne rifa ka do ren kitu ak ini o ren kera
1: Inyi.
0: Na nabiri nyebo epikwa yenine kwanza. Kedire ba yenine atwe ne weji.
1: Yes.
0: Atwa na akola marita. Ama kegera ngaye makiro mari romari oti warba yana atwa.
1: Kabisa.
0: Odire ba yenine atwa.
1: Ni
0: jore nkitu akenyi. Onkera inyi.
1: Yes.
0: Onkishunyi. Na keto ni tero na kwa bana shwandai.
1: Musa.
0: Yani etida ando na bana hiyo kankai. Ola ni ngoni. Ashulo ashulo lawa. Kegera ngaye jo yire no long.
1: Yes.
0: O kegera banga yo marita.
1: Kabisa.
0: Kora bangishuna isho yo. Kore nkitwa na isho yo. Kore nkera na isho yo. Gira ngaira na tantanaga nyajo yo ketoni tine weji. Tilo ke kuna pale kencho.
1: Yes.
0: Yani gira ngai bunga kyor mari na na na gira bai nyani na ra gira ju ngai e gira ju imen.
1: Yes.
0: Ne ushuki nyankai ngai. Njara ambe ro ngai na ngai nejo. Kore nkitwa kinyi. Kore nkera inyi. Kore nkishunyi nejo ketoni. Na keroni rake. Na keroni de serigeni.
1: Amen.
0: Na keroni de biotisho. Na keroni de piris. Nje seru na behara balo ngunde ngencho.
1: Yes.
0: Kore ngitwa kinyi. Kore ngera nyi.
1: Eti.
0: Kore behara nyi.
1: Eti.
0: Kore mukunta nyi.
1: Eti.
0: Kore ramadri nyi bokin.
1: Eti.
0: Ketoni rabage. Tinakop. Nje gera ngai rajo yure na kanyola nini ngoni chere kibanga yuwe ngai ramatari. Ashu yokor manyara la ramatari. Kibanga yuwe ngai yoldo nyule biashara. Mhm. Pek yela jarchi babo longole.
1: Yes.
0: Paru lega bajano bo lorma sere tero nang nerobi.
1: Mhm.
0: Oro luka.
1: Yes.
0: Dere far edengone jo Kenya garo je waji.
1: Mhm.
0: Olo duga ile space.
1: Yes.
0: La jimri gi yajim ajiru mo masande ni. Natum. Ayo loro masai.
1: Yes.
0: Eh. Oti ambolos. Ti aji. En kirnya garo ndi waji.
1: Kabisa.
0: Amir
1: space.
0: Space. On garin.
1: Kabisa.
0: Amo o en kaina ro rikesho na katon tinni.
1: Yes.
0: Kero ndi aji.
1: Tinni
0: waji ora bi nga agara Nairobi. Na miara osasire ngona na bene ni ti olaini ni ngoni. Ti atin yo. No shulo le momo lo buroti atu an kifiti die
1: ne
0: bunda ngot no kitengela as be herandi aji tin itoni ni aji tin na na be gira ngaji ajo wore din tai ramadari ni ramadari li ni obo kinni arara na ironi tin nakop amugi jogi nakop ingaja
1: pinto
0: ja yuwe ne be ni tira na kanya asini asita toro nanta bragi amugi ja ngai nakop
1: yes
0: na kai we ngai customer ni kinja ngai nakop ye miliki
1: kabisa
0: ashu pintore
1: yes
0: ndo ye dole ngaga na biashara
1: yes
0: ndo ye na kop kabisa na miara wasiwasi nimindi ya awurishwa mu oshiru masali na gore dole ngenchola
1: yes
0: no shibeke ni kenyaka
1: aha
0: ah ni kenyaka mejabar masali nar e barmanga tanga ngana baye no raba yo baye na musho
1: aha
0: urna mejabar masali ni barmanga tanga na baye
1: ni kenyaka
0: ni nyaka e dole kala lo ja musho mera ranyo baye mera la she baye mejo la she barmanga tanga na baye na e dole kala lo dialo ne do ron ruwa na mushe barma ga jinga na bayi na na be gire ga ja na be gire anya kinga kai da na jogi min rugi anya ka amu
1: yes
0: kishi yugen kai mar ron tiaji tin na ko ba pak apake
1: kabisa
0: mege nyaranya ka mege mpando kwa piang ejia nyaka ayo ngaral uloren ayo ngaranyo na wawishuyu yankai na atine kitwa ni onki tomono kang onki raang onki shuang wena matare ang poki
2: ewangan olu show mayan FM.

0: Pukiolong ejuma mosi saru menare engkagenya umesa shusung wan engkagenya ibuirare anjina nai
1: Maya FM Maya Mayan FM
2: kabisa najeri mbara kuna saigira na burugwa la inungu ntoigirada ajongwan saa umwan kikira shuye na fasi viru mwagia rejongo
3: yes
2: na hatu ingire sheni teni wedi mtonde lorika
3: kabisa
2: niyagiyo na alakari mwane lemur wenye
3: yes
2: liala tenye ibara resiati ni weji
3: yes
2: nijoke meri jungwa ramate nikiri ya mare mbaka saa nani
4: Mayan
5: hello Mayan
4: yes
5: olashe
4: uwe
5: subo len
4: subai
5: kikira ama mamare rikima
4: ehe
5: daya na go ba ni kima
4: ah she
5: aba la ga mari ga gollo
4: yes
5: or mari le bo ri an ka ngolo ngeri
4: ehe
5: dara ile
4: ho
5: ani sai bo ri normal
4: ehe
5: na bi se ni nyama mala ye na go be e gibini
4: ho
5: ro ana bo ki le kima
4: ah sho leng
5: o ye na e ye ndi de she ni
4: ai gira ro yare aha ha
5: ta ira ra ro yare
3: yes
5: Parogena
2: de murembo. Arangamo. Ya, sholinga ndama sidai.
3: Ah, sholinga. Nyana bigara ngi murembo
2: yai. Kaja agira parari gino. Yo ni nkwasana. Laji ya kukwasana na ijwe bya usai.
3: Maye nello.
5: Anaki.
4: Oye.
5: Sube ni.
4: Soba roi nango go.
5: Emongo na mpumba ka mbuku nyana bigara ri ya jawaya.
4: Ah, iye na magira ajongo.
5: Ay,
4: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
5: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
4: ga
5: ga ga ga ga ga ga
4: ga ga ga
5: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
4: ga
5: ga ga ga ga ga ga ga ga
4: ga ga ga ga ga ga
5: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
4: ga
5: ga ga ga ga ga ga
4: ga
5: Nabi mama na yeri sajen ango wenye na bidare.
4: Ehe.
5: Nabi ya dumere na yeri Nairobi.
4: Ho.
5: Nabi langa na di morito.
4: Ehe.
5: Ona di kisogo.
4: Ho.
5: Nabi mde yobabu no nyangu sejiro na yola.
4: Ehe.
5: Nabi langa mbabu no legere na roiruto.
4: Ho.
5: Ona yangu sejiro na yamita.
4: Ehe.
5: Nabi langa nyega ine bogira nye.
4: Nijo yabo oge.
5: Nabi mbabu no nyanga masikbay.
4: Ah, sure. Thank you.
5: Oh, la bala na nyagi.
4: Eh eh.
5: Eh, ni bala la mi ngam kamu.
4: Eh eh.
5: Tadi dia kan mandi.
4: Eh oh, enda baga da mun nje.
5: Ai, hai ya da mama di wes ya ni.
4: La mama wani.
5: Eh, la mama wani na.
4: Oh.
5: Ani na go, ki ya na ge meli.
4: Ah, sholing.
5: Ai.
2: Thank you. Ada mulai asnya bako go. Eh, jila paras moralannya.
3: Lore gelake mangge.
2: Hmm. Tapi ada asnya anu.
3: Yes.
2: Hmm. Na.
3: Mhm.
2: Kamu ranya ne dahra bagi abane.
3: Yes.
2: Hmm. Ayo lajene repi sige, ara ganya ramu dua edamu age.
3: Yeah. Maya ne lo.
5: Lo mun.
3: Ni na.
5: Eh, ala she.
4: Woi.
5: Duo ning.
4: Soba.
5: Yo lajene mu yang boy.
3: Ada ngamu.
5: Kalau mana jadi orang keberan dan ada muda mobil?
3: Eh,
5: entah nama ini cuma kalau begini dia mari ye.
3: Uh-huh.
5: Tiada banjir ada kau ni.
3: Eh.
5: Kalau ni orang mana kita mobil?
3: Uh-huh.
5: Mari ke syarikat kita muda mobil dengan demi.
3: Eh.
5: Kalau barang tangga nanti kita jadi dia mari yang paling kita ngoto.
3: Ah, si.
5: Iya.
2: Ah, show leng. Kabisa luale Facebook
3: yes.
2: Engwara na page ndene weji
3: kabisa
2: yes Maya na 100.7 tanga sarofi na page ng like
3: yes
2: na richa na yoramati tipe alwana ko umwan
3: yes
2: ya kishaya
3: kabisa
2: raga bias ne ja
3: yes
2: ora sio na bona richa ra ya sio na pe gaja
3: pe gas
2: gara ba maji sindai lo na ji kamara masai
3: kabisa
2: le na musopal oga sin riga redo isaiti
3: haja
2: na piremwa todo mo isi todo mo na ko nagi tarda si o shesimu aja ndara pa yage lasima
3: Pero
2: asa no olumisa
3: je
2: eh. Kaisa
3: narre.
2: Yo
3: me
2: ni sala na me
3: joki.
2: Ni ndo na banga na no mi dinao. Yo. Ni
3: na
2: ju ni na. Kesi ba ni jara.
3: Yes.
2: Na jara jo no si.
3: Yes.
6: Amero merhaba yo kinyo kai shona ya meje wene jo. Amero merhaba yo porque seni. Haja nasi nanu.
3: Yes.
6: Nasi nji merhaba yo emerishi.
3: Aye.
6: Ero ni merhaba yo emerishi.

0: kai mo super state na bir
1: e mo
0: yani ki shuna muta na garo na ga bala jo garo
1: kabisa
0: mi do yo ra ngiro na ke ki sobi ba ki bala jo sobi na ga nyoge ne bala nyoge
1: kabisa
0: yes ade na sna no na yani loronga ne bir nyo
1: e mo
0: ta ba ki wolen na ra nyol de bilu ara ki bala
1: mba
0: ki
1: bala
0: ni ko ni do ba et gal garun ke la jël na alxanya ba ñu kiyaba
1: yes man
0: nga doroga ni man le gara jebos la jël xanya na na sa ka jinné ya am era sa sañu
1: era
0: sa semu
1: baye ne lo
2: hello
1: yes
2: mam
1: eu
2: mambo
1: poa
2: ay ya gëna Nairobi
1: si de Nairobi ti ma yena
2: Ella ragara ra de neri alahe.
1: Ke di?
2: Alahe.
0: Oye.
2: Tu boleng.
0: Irdu agarra gini.
2: Irudi gara amara ni gara rendo pi agarro ha gado na me gese e simu dwala iru.
0: O ge ra ga igesu. Oh.
2: Na na ra amara de yari eso i.
1: Karibu.
2: Oh, ra bala ra mar ba gulo so ngan.
1: Eh.
2: Anga sabe ga nga ngole sio ba gna emra lo ngara.
1: Ehe.
2: Nazi rado engama ro bana ro igoro ro ro ibahi lalla hela ibabarison
1: hi
2: nene la na nje hejor bilanga na berere
1: ehe
2: anga ine ayar wa yala yangara ine
1: hi
2: ando yor male la neri girenga na jima mana ise
1: hi
2: ori mere hira longa ro ando mana neri giro la bere ha
1: hi
2: onda rado ri engire he ni anga na bere na rene na jimo ro we sige
0: ha so len ye am yeru dey
1: faga
0: na ray gesu a sho le ngami gesu dey
1: gesu
0: ne na royo
1: ha
0: jo
1: yes
0: bas ne ku gesu
1: sa gesu sa times maye ne lo
3: alase
0: oye
3: vai rogi
0: subo le
3: ara yesangi
1: ara ngamo
3: eru rama na de ra rama ma dikara ngalde ne dia mani ro na mama na re jo kore ra ra lahe
1: ehe
3: Hello?
1: Eh.
3: Eja Nairobi.
1: Si de Nairobi.
3: E vai.
1: Eh, ona ko ni tindai.
3: Ndes na ngoba mete nyamali.
1: Eh.
3: Ki ya ka dar la de geti zi ka ke kiri u ta na ra ne gra usu shon ko long.
1: Aha.
3: Ade na ulo bi ya mari enda.
1: Eh.
3: Eya mari po kala la ka uma.
1: Ehe.
3: Kor mi rishi po kenta lo long ara.
1: Mhm.
3: Eri gi lo na ra ko bungeli ya ni ra na ra ba yo ro go jo le bre ha.
1: Ehe.
3: Anda mana orang Malaysia bawakin?
1: Eh,
3: Allah war gitu aib.
1: Eh,
3: orang ini bawakin lah masih dia nara orang nu berat dua aje.
1: Eh,
3: anda yang ini bawakin nara asal roh itu saya mana bo?
1: Eh,
3: nara roh yang ada dengan kita sini.
1: Eh,
3: Allah ini mau bawakin lah masih dia nara roh berat dua aje.
1: Eh,
3: balas nala kau melo.
0: Ah, sih orang yang pasti dah balas si oleh kau ma. Thank you. Kabisa na jeri mbale wana sayi, ee nena World Cup
1: Kabisa
0: Hili mwole, hili mwole panyo nobu ngolo ringu rumani
1: Mhmm
0: Una sa mwole yu World Cup, ege ngola kajo, last ma pishin da Spain
1: Kabisa
0: Kula yirasa mwole nyo prediction, sida yu li?
1: Yes
0: Ni, ni kijo mwole kanyo, ni asa mwole analysis Na yu wane tango pita ni World Cup
1: Yes
0: Isu daare ngori nyo
1: Spain
0: Spain
1: Yes
0: Yeah Yeah, una mpaka yuwe nena ba urua
1: Mhmm
0: Mera, itu hara nja ngori
1: Mhmm
0: Kombe net nera ngole neja
1: Yes
0: Nyako na Spain ngole
1: Kabisa
0: Ni do France, ni yu live France, ajo yu France oling
1: Mhmm Kabisa.
0: Are? Turumo sori.
1: Na ni jega homo ranga uleli.
0: Aya. Ebu ngor namba una hina bomwa.
1: Mhm.
0: Nena jagre gaja.
1: Ari.
0: Ay ngoru.
1: Yes.
0: Egena da eriga da ngoru.
1: Mhm.
0: Ankai team na duo.
1: Yes.
0: Na bo Jumapili. Finals.
1: Kabisa.
0: Derumo nara raje ndino nyo. Wa England.
1: Mhm.
0: Yes. Nina na de World Cup.
1: Kabisa.
0: Mela wenye ngori
1: K24
0: TV
1: K24 Plus
0: Yes
1: Nemo K24 Digital
0: Mantra daga do lajo
1: Yes
0: Kakwa
1: Nelo
0: Tanga yengai Kawar moran Awa la yuko
1: Mayro rana
4: Online ini ngoni No number sidan na ingwa soko fasta Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga Ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake Kaji kununu Uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki Uranyaki Star 577 hash Nigye lorubokso boti atwele Uri telelo boxi Na yata zawadi ni na abasha Tete matata peya kwa ole sula ni Keleleko ling Uranyaki star 577 hash Nede maini la isulia mpesa isidan Sidan Terishara Doroboling.
0: Kabisana na sasa sasa nyeri alaini ngondro yi Media Max Wave na gira alo dukwe ya rena lishata ya kisha juwe rena app
1: yes
0: ni kujudo yi ni Media Max Wave ule biyari na app ala ini ngoni kia kuna ule nkipi nini ampo tenewe ite nkite sheni
1: yes
0: mindu kia gara ala uyo
1: kabisa
0: sasa nyene kuna ji kilikira na rada mashini na nashibia kujukie
1: yes
0: ya kisha rejo
1: yara
0: na app kabisa yara alaini ngoni na app na sida yule shuma Google Play Store ki App Store nda download app na jo
1: ini Media Max Waves.
4: O Cinco Leo Lesa Teatro Mayan FM.

0: Sobo leng olay ningoni la Mayan FM. I say legajo inoto erishara na Mayanam. Aigila itomon tena yolong sidai kipo doko ya kemake nikintengena tomba na iperta ramatare olmanyara ramatare osom tenebo eno ngwesin tim eka jina no tim sanarem wari tenolong na eke emake moyana ji peste de petits ruminants a PPR araki olodua teki masai emoyana nana jingintare tori sharkumoga na agita suru masa oling Wale PPR shua olodua netumusa no leng itanyama laramatak a zaidi olari nitomunisita. Na wale ndare nitu etumusindano lolodua tawarishari kumoka na keye tenkumuyum. Wale PPR shua olodua na emuyan na itanyama litapara ku lontare atangera onkineji te sew sew na lolongam. Kita suru ndare enamuyan eda newogisho enya embulio jenebo amogita suru emu urukuluba. Neborusi irkileleng lontarim. Tenejing urgulub orkileleng enkare na kesabuku leng ereshara netasurie nkulim. Wari erbulabu loludua na tenebo nkirogwa jose sentomasa urgulub sikito hito nkumishin. Nkimito sikito hii na emu nkonyege idol sindare ejing kido ntani nkutuka neruda. Na adenelo midi mupi nini nginkir aragengi nirungurung na itoko leng. Wari na atengarake natapanari anamu yanti ato laramataka. Natabaye murwa na apasha. Gira yulu, tanake gira emale laramataka na nyamali. Wari sara nepaya kwe nito rekira matian. Na atuliki ajore toa masa enyanaka. Nito duenke rogete tonki neji enyanaka.
1: Wari ratongar na gaji sara. Nara nepaya kuni nila marilo lekisegi. Tena lorikira matian. Ho no lebor soro la manya. Arang kheremon, arang karamatan. Kira laramata tukul. Ho na gore shana ko nikiri nendi. Na kuje ne gwagisa dare kiti yo ndokiri. Ni jora rana rengo na ko na tare grade da ke yo ke arare ne oji. Kuna na pe nga jiji. Aga sabu ke ngiroge na lengo ndokiri. Je sabu ke ngiroge rara tonki neji. Kai ginya ke ranka aramat.
0: Wore sininye Benjamin Kuyaram. Na roliki ajo isabu kta rolo dua lo ntare tena lobotolo shom. Ho nelimu ni nyajo nkari ya kulie na yao inamuyan oloduam.
2: Ure hinero ngishu, ho nikira sigiraba ipangi. Kage, kaya uo himo ya ritino leng. Amure nina mbora ndare na nari. Ure hana wawana jungle mwade na uo tene hangai. Na hiki pangi ya kinto kilimpo wa kina mtenine abu eriana ko. Na hiki ranyama na mu kia uo nkari ya kila ngure nkwero ipo wa kina ya mena nkari ya. Na hiki bai ndo kiting. Amukinyal ndare nge jek, na unare ngujini ya. Na uke na nalo soro na ure neime we nirike kwa nere mirike kwa nejenga siki. Nita mui ndaro lenga mkabi kwa hampaka mui ya na jolo dua. Kia uwe na mui ya rimpo wa kinto onto hiri. Na kuno hipa arena hankai niki segi durie aipa ingi rondu ina guanjante na mkisi kinya ndo kiri ngole. Hona nijaka yungor sairi diara kipangaro leng. Tana rekina nara joki sidanua mu ya nana apa nina baka nchane ni. Nipa ngapa ku rana ara mui ya rina na wapu.
0: Wari na atengarake na lia juke muia masa o laramataka. Na ikilikuwa nishuri ulubisai le veterinary au daktari losum Joel Tipape Kuyatei. Aisho John Tipape yarishara metolikiyuke na muian EPPR. Rakyo lodua tenguton enikununo ribala bulenya naka enikunakinuto kitini tasuro. Tenebo nguito hii embatam.
3: Wale PPR ne moya na ijo kita yu. Nkijaba kisinya na yao. Ewe nkijaba na yao. Etumu ndoki tingokisho. Inosla shumbi. Daa. Na etu na moya ejo na yati wano orkipiei. Wale tafauti na hata ninyo orkipiei. Na kibung ninyo nkarani bung nkineji. Amoro isho orkipiei yaldele kawaida. Na nkineji ya kibung. Eleli kijosi.

0: Nikwambie kitu.
1: Acha nikwambie, nimekupenda pia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya kefoni nani?
0: Kaya bagi noreligia.
4: Nena serikali enelero Chief Menauru. Ole kuipa Seisit endama Umeza show sato monari Intivam enelero
5: Mayan FM.
4: Kite jaba tubulu zenebo yoko ni kitubulu tua
5: Ere Mayan.
4: Kira namba na boto lo sholema
5: Ashamo intubulu yoga Inta yoko namba na bo
4: Mayan